twagakĩambĩrĩria mũthenya witũ arĩ thainya ndagĩka 23 gũkũ nĩ gwa gũkene family butop niĩ ngetwo gĩtahi wa nguyo Uncle Tash motivator mahasla yabane yakuma kũrĩa rwarĩ o kũrĩa teto wa mbũri mĩagayo-inĩ masive egetũirie nduku ara nĩ ndoka kũiria nduku yakwa wee wĩ mwena ũrĩkũ ũrairĩria nduku wĩ mwena ũrĩkũ karibu sana

onawe, onawe. Either you can do either. Na kwera guku na gatagate, gako inuka, na kumashirigi giri magana matatu, gusoka na adhi. Kumashirigi giri magana matatu, gusoka na adhi. Kumashirigi giri magana matatu, gusoka na adhi. Shirigi ne giri magana matatu, gusoka na adhi. Shirigi ne giri magana matatu, gusoka na adhi. We fata ni utumire dhamiri ya kuwega. Fata ni utumire dhamiri ya kuwega. Dhamiri ya mudo demuhe gisaga muno. Dhamiri ya mudo demuhe gisaga muno. Onawe nejo ya kuomode dego kuhe gisa. Toya dhimu ya kule. Geba kule kiai. Dirada tutike tuwa horadhi muwaha. Negada mudo si utume nyaka nito guka kuali na ke. Toya dhimu ya ku. Odhye dhine. Wasta. 406#. Lirikana gukuratha ka na mudo gwitoke mani oredo ina shiringi grade 1 wedro na wina shiringi grade 1 nie gusagura box number 4 nie gusagura box number 4 nie gusagura box number 4 nigatha nyone ni kigithini urikana ni gwenda kugato shiringi 20 lirikana guku uratha kana shiringi 20 ona kana shiringi 19 shiringi 20 kana shiringi 19 tu shiringi 20 ona kana shiringi 19 shiringi 20 kana shiringi 19 mudogo ito Joyfrey onawe kudogoko wena shiringi genege shiringi giri igana rimwe ria 35 just imagine shiringi 20 shiringi 20 siahe mudogo ito Joyfrey shiringi giri igana rimwe ria 35 ugo nigo tugaga mudo wa ngai.